Hello! Dito naman ulit tayo sa ating programa ngayong hapon. Alright! Magandang hapon mga kababayan! Welcome sa FM 107.5, the local station. Ako si ulit si ayong presenter ngayong hapon, Ray Ulano. At kasama niyo ako ngayong Wednesday, 5 hanggang 6 PM. Kahit saan man kayo dito sa Australia o saan mang bahagi ng mundo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayong hapon, may mga bagay tayong tatalakayin. Siyempre, number one, ang ating mga promo dito sa ating station. Of course, ang ating mga awiting mga Pilipino, maririnig po ng ating mga kababayan dito sa all over Central West. So, good vibes lang at isang short message na pwede magpaligaya sa inyong araw dito sa ating palatuntunan. So, relax lang, turn up the volume at samahan niyo ako dito sa FM 107.5. Mga kababayan, kayo ang lakas ng ating community. Alright, it's time check. It's 12 minutes past 5 o'clock in the afternoon, Sydney time. And wow, the weather now is like 14.9 degrees, but it feels like 10 degrees. And tomorrow, prepare early in the morning. It's like we have a low of 1 degree and a high of 18 degree. Wow, I like the weather tomorrow. Actually, it's 18 degree. I love that one. And I would like to say to greet some our birthday celebrants na nagsiselebrate ang alam birthday ngayong araw. Happy, happy birthday. At sa mga nakalipas ng mga araw, belated happy birthday. At sa mga magbe-birthday pa lang ngayon, sa sunod mga araw ay advance happy birthday. Alright, kumusta naman po ang araw natin lahat? Sana po lahat ay maayos na kayo lahat para naman po ang lahat ay maging masaya at mag-enjoy sa ating palatuntunan, sa ating programa ngayong hapon. Dito lang yan sa 107.5. At para sa inyo po, ang una nating paawitin para sa inyo ay napakagat. Gusto kong kanta na to eh. Yo, patilaw ako day o argoy-goy-goy para sa inyo po lahat. Aragoy.

Agoy, goy talaga naman. Talaga mga gandang awitin ito. At marami pa rin para sa inyo. Marami pa rin tayo dito. Ang target. That's of course, Mema. Meron tayong mga kengkoy. Magaganda rito. Ang pandesal. Of course, gusto yung pandesal ng mga awitin ninyo. Pero bago yan, ito muna isang papasigilang awitin para sa inyo na talaga naman hanggang ngayon ay sobrang sikat na sikat po sa Pilipinas. Olala, bye baby dolls!

Alright! Bago natin patuloy ang ating awitin, ay gusto ko lang batiin ang ating mga listeners at mga viewers sa iba't ibang platforms. Si Maria Fe Barrientos Palabrica from the Philippines and Joanne Castillo from Hong Kong. Ayan po, I would like to say thank you for watching and listening to our music here at FM 107.5, the local station. And of course, ang kasunod nating awitin ay siyempre laging para sa inyo yan, ang Tensionado by Soft Dish para sa inyong lahat po.

Bayan Manila, pero ngayon wala nang bahang Manila. Mainit na ngayon sa Manila. Sabi nila, sa Manila, sana mag-ingat ang lahat. O saan na mo, talagang ngayon, talagang yung mga init, minsan pag ulan naman, baha. Pag init, sobrang init din naman. Wala ka talagang mapupuntahan sa mga panahon ngayon. Oh my God. Pero of course, hindi ko pa nakalimutan ng awit dito na hawakan mo ang beat. Hawak mo ang beat. Uy! Sino kami hawak ng beat? Kayo. Ay, para sa inyo po.

Diba, alam kong napapasaya kayo sa awiting iyan. Pero bago lang, gusto kong batiin ulit ang ating mga listeners, mga viewers, si Joan Castillo at saka si Maria Fe Barrientos Palabrica, of course, si Canary Palabrica. Magandang maghapon sa inyo lahat, sa inyong mga pakikinig dito sa ating programa. You're still listening at FM 107.5, the local station. Alright, sa sunod po natin mga witan ay mga pandesal naman po. Subukan natin si pandesal.